0: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
1: Ka tirohia ngā waiata ka kia, he ngari ngari mai I te rohe o te aroa. He aha rā ia e take kua whai wāhi ngā waiata, ngā ngēri, me ngā mōtiatia, nei ki ngā whati manawa o te mārea, huri noa ki te ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.

nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.